any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji ni sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan sa Ha Sani ya muji diye tia no Muji diye ni mungkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna diye amnu muha Hey adi ati sumpo